0: Asiguro ka relasyon sexual na makubrigad.
1: Fura clause. How content iliw, itabel hamuto ka nesang ne, no fai ideas ba malo. How annoying itabel asoro malo fali sa mana oing. No continua dadalia kuna ba, asunto importante idani.